Natsan nga ba sa mga mangang isang bola love teng ang kit. Fakuma lang yung bulang-bulang akurang at ondoluan rekvit. So tap dancing now please. Ekom no tandem at sobo please. Sisang